Bakuning nga, bakit ah, kadi ko mga bilalak. Kuda minta. Kuda daso. Pulay eh. Bisi. Gituat. Jarutek. Kada daso maniki. Iki. Kaya apa lima mana kita batang binua dasong usa batak tebu eh adik.